ayaw lakaw mina kay meso pibis pamling itong pagar murang ay biya kalmel ni ay kay bau batay ngaw abana kia wana ay pinaw ni sa waw miye na geger ne pakasa waw but kay meso gar kapugay ga ng itamol pamura kay lakay batay ng kalmel tanong kasi no ginasikit kay nabiway kinukit interview ng mismang tangat mi interview na wane pa ngataw usually tana Friday no lakaw en wana main kasada ke daw pamle pa kawreti e pa so si pa kay si pa bi interview la dur interview mura kay bateng lakwa ne pa kay kapugay ga pamle itang mura.